0: que que a vovó está a cozinhar hoje?
1: Mais sabor, mais vida. Mais sabor,
2: mais vida.
1: Mais sabor,
2: mais vida.
1: E tanto amor.
3: Mas se me quero render no porola, me quero romelir em reo, já eu tá na Yosua, distrito anho. Mas se me ruim em paraca nenhum.
4: Ele para que moça é hora de ligar. Ni kere lo so tena dorara mkulu pale. Mukere romele miyo. Ni mulepele bahe mpako njewi haolia.
5: Upiwe ni muretele. Yonye olelo. Muhusiwe hopa yo uma. Ndipuka nekole.
3: Ya. Yeah. Hopa yo uma. Ela chiritio siva. Enkupu shire yoja pipi akape ya umutetene. Miyo kirene mwana. Tani apenye.
6: Pipi. Mohalo pia no kati bakani.
7: Mwenye ni mohalo. Ini raromela wira atu yo hasi wela yoja.
3: Mwamuthiana. Mutoto peluaka. Ola muhusi wote pasha orera. Miyo tonkwa koja wiha. Ki wale wira tinyuwa mohano mwapenye hopa yo uma.
7: Ayo mohalo. Iyo jasaka sote ne kinapea ni mrerelo so kisivela wiha na iyo jasaka so siva siva. Mrerelo saikumi ni soko ya upanya. Ntoko yopa yu uuma na kala yekiti. So wape iwa ni mpento. Tivo, tisote pa osiva.
3: Kinona wira ayo, mukulu pale. Kinona wira pipula, okale tuemo sayulu pale. Inashuti hawe ya pelo ni mirere lo sosiva, ntoko iya. Ashilo kwa nahu, ashitia nahu, na anama nahu, ya mpachera olia iyoja saye kumi.
6: Murugu wote porera mkulu pale. Waro kala wera musi ya hwala njasi isa isumana sotene, ya haro kala ikuru, ote ilio mrema ne kumi.
8: Mukore hopa yo uma nakala ikiti, ipiriri kwa samuja kufarangu ni macho wakute sumana ni mukalimu piliwa kamurima. Osiva vanjene, okala vanjene, ni mpento wa wata.
1: Maisabo,
2: maisvida,
9: itanto mu.
2: Maisvida,
1: maisabo,
2: maisvida.
6: Pole, pole, apia poma amkinka ote peshorera. Kaza sona alamunuma panya mkinka overikana. Okuma alir liwana mwane, anashulu, amkinka ormele ya olipane ya ni ote pishorera. Mwenimpa yola mkinka mwela kamte kwanyu, weta kasa nandakala omvaha, no kana mpura mshengi wanyi yola. Mpanyerye ihisapo soku wala, ni musuwele mara kamasea amkinka niha ni wa spiriti vintuo itu. Nikela huo vahani to, ikamizeti, ijapeyo ne bomba. Nini mutumiha mmosa mmosa, nale anipela uopola. Nakalaga watu miheria atu omeka na ale anerla uo puliha. Muni shukuri ya waneda utrabayu. Ndete wajamila, watamela omoza banku, oholo wa seti linki. Eloja namba rusento idosh, natakele arami muhina wa 87-059-79-55. Kaza sonal, amkinka otepesha orera ni hisapo so kuwala. Kaza sonal. Mnyake li mchinkanyu gore rela, woro mele ya nivopu heyavo.
10: Rubi, empa unakiliwa leto, bakir pakir. Weyo, babirikano epatu, andikumanaya ne kove ya sharia. Mwahayaka, yovikana, omaka, wampula, rubi, empa unakiliwa aleto, pakir pakir, teri etakanyu. Eniponyane ya... Erampa eliosuleshiwa okala itutu ruwa tashflorish, nya elempaka Filipe Samuel, no opuro omosa wamikumano wotepesha ohakala lea. Weyo, osueliwa wakiliwa aleto, onatataniwaya ni orata, wakililiwa ni okala sana vamosane patru ya mawani. Omaka wamukale luanyu, nino vahani itanlelo soro melea na vesokwa ehisapwaya. Vahimwaka ekumelo ekonto emosa, orowa ikonto pili ni imia tanu wa metikale. Enni kalau, epitela yalipo atelani, na veto, epitela emosa yokana ikidanta pili, weyale anihaya omeka. Wokala oporo onimatiwa wa muke enriwa epilishi, yorerela okawana sosuda. opuro mosa wote kula van laka niwene maru haru pahi eparwanyu erietenda wireliwa ka iroho iye soto kelela so kala sosiva so wanyihu opuruahu onapewa iyoja mokala opu haka wasote nesee sore rasa yoja inapewa Mozambique na vesintukihiwa ni mteteko vamosani mpento wasose vasote nesee sinlikana ni elapu ahu wakala opuro wa epatu nini kaliheria na venini tapelela uishuta na veorata mshukurie opuro ahu wa epatu na emonelele samirelo iye sorata so kariwa ilatarato so patiwa na ve so wompa so teniseyo mukalani opanya opuro la pahi iniponyenea itumihiwa ka nana nosiso nakala iye sindrumihiwa mwire luahu ni mapake luahu aepatu wakuta sumana Orubi, wakuta nihiku na sumana, nini ruha mutute riumusia. Mtoko, iye inoniwa mahala, hata sinilimu wa bakani bakani. Nihiku noto pelamuteko ni enamandi. Wani panyenea wiraneaka mutokelo soubuela sayoga. Wawe mpakiri esumana ni ikuru vamosani mulipi herio. Inamararu, wanipanyene akurugurerie osoma. Opatiri hiwa malivuru na ve ovanyi hendiwa kamosakamosa sinderi hela uto oburo. Inamashashe wanoni heriwa ifilime so tanleliwa oratene watu ale aluene. Inamathanu ni mutevela irisabatu. Murimahu wasopa kasahu. Mera aepatu. Masipo vanlaka niwene. Akaraoke. Ajinsenson. Astandeo pikomet. Ampirale abamesa. Woni heriwa ipuema ni kitara. Winiwa, ihandisi ivan laka niweni teatro, suupu ili wabagweni, woni heriwa mwetelo, mivanelo, olavula siwa kamusa kamusa ni so woni heriwa vanlaka niweni sa epatu, hata iye so wapeiwa, itiminku esinema ya musi, wiriluwa ka owale sumana munari oreleleni. Mure na mpie salama orubi, munata kele arame. 84-64-46-069 Naklato muntare o WhatsApp Woi muhielele e hapari yore ra wa so tenis nivarahu Rubi empa onakiliu aleto paker pak No shukuru
9: Teko no oni woni hirene mtinto mosawa spark 50 Mutinto wo, tiwoli paniwaru romelea. Mukale luaya wapatiria wali pashantapu. Orina ewerilio ya ikonto imia itana mosa ni imia itana pili. Samahi, mukala orumela ka okati munjene ehimanlemu. Siso, kameraya. Damtinto miloko mtanu MP. Niflesha ya sniping. Erina mawerilio yoku miha elatara toyowoni ya uratene. Niekekai. Tekono al. Owo, kutanihi kumaburumela kavale onona lila ishuteruizia. Nimuni bahiwa nromelo no murumele ya kapile muwe hakamali pelwawe. Sore era simponye ya mtinto mmosa wa spark 50. Mkalia nyo mponye ka.
11: Kika vovo sta kozinya rouge.
1: My sambo. My sambo. My sambo.
2: My sambo.
1: Y tanto amor.
3: Masimu kiru hendle no purola. Mukiru romeli heo ya yotana yoswa wa distrito anyo. Masinruye mparaka ni muu.
4: Ele parake mosa ora deliwa. Ni ikatilo so tena dorada mkulu pale. Mukiriro mele miyo. Ni mulipele pahe mpaka njewi haolia.
5: Opiwe ni muretele. Yonye olelo. Muhusiwe hopa yowuma. Ndipuka nekole.
3: Ya. Yeah. Hopa yowuma. Ele atiritio siva. Enkupu shire yoja pipi akape ya umuteteni. Mio kirene mwana, tani ya penye.
12: Pipi, mwakano upia no katibakani?
7: Mwenye ni mwakano, ini rorombela wira ato yohasi wela yoja.
3: Mwamutiana, mtoto peluaka. Ola mwusi wote pasha orera, mio tonkwa koja wiha. Kiwale wira tinyuwa mwakano mwapenye hopa yowuma.
7: Ayo mwakano. Iyo jasaka sote ne kinape ya nimrelelo so kisivela wihana. Iyo jasaka so siva siva. Mirelelo saikumi ni soko ya upanya. Ntoko ehopa yowuma nakala ekiti sawa pe yane mpento tivo tisote pa osiva
3: kinona wirayo mukhulu pale kinona wira pipola o khale thwe mosa yulu pale ina shuti hawe ya pelo ni mirere lo sosiva ntoko iya ashilo kwa nahu ashitia nahu na nama nahu ya mpachera oya iyoja saye kumi
12: murugu wote porera mukhulu pale waro khala wera musi ya hwala nja siisa isumana sothene ya ro khala ikuru oteliwa mrima ne kumi
8: mukore hopa yo manna kala ikiti ipirir kwa samu yaku farangu ni macha wakute sumana ni mukhalimu teliwa kamurima osiva vanchene okhala vanchene ni mpe

0: Masimu kiru hendle no purola. Mukiru romeli heo ya yotana yoswa wa distrito anyo. Masimu ruye mparaka ni muu.
1: Ele parake mosa ora deliwa. Ni ikeri lo so tena dorada mkulu pale. Mukiru romele miyo. Ni mulepele pahe mpaka njewi heolia.
2: Opiwe ni muretele. Yole olelo. Muhusiwe hopa yo uma. Ndipuka nekole.
0: Ya. Yeah. Hopa yo uma. El artirio si va. En cupo shireo ya pipi acape a muteteni. Mio crene mana, tani a peye.
3: Pipi, mohalo piano catibacani.
4: Mae ni mohalo. Ini romela vera atrio hasi de la olla.
0: Mamutiana. Mutoto peluaca. Hola, musiote pasha orera. Mio tonqua coya wiha. Kiwale wira tinyuwa muhano mwapee hopa yowuma.
4: Ayo muhano. Iyoja saka sote neki napea ni mrerelo soki sivela wihana. Iyoja saka so siva siva. Mrerelo saikumi ni soko ya upanya. Ntoko hopa yowuma. Nakala ikiti. So wape iwa ni mpento. Tivo tisote pa osiva.
0: Kinona wira ayo. Mukulu pale. Kino na wira pipola, okale tuwe mosa yulu pale. Enashuti hawe ya pelo ni mirere lo sosiva, ntoko iya. Ashilo kwa nahu, ashitia nahu, na anama nahu, ya mpachera oja iyoja saye kumi.
3: Murugu wote porera mkulu pale. Waro kala wira musi ya hala njasi isa isumana sotene, ya haro kala ikuru, ote ilio mrima ne kumi.
5: Mukore hopa yo uma nakala ikiti, ipiriru kwa samulia kufarangu ni macho wakute sumana ni mukalimu deliwa kamurima. Osiva vanjene, okala vanjene, ni mpento wa wata.
6: Maisabo, mashvida,
7: itanto mu,
6: mashvida, maisabo, mashvida.
8: Ukika vovosta kozinya rouge?

0: Masi mukiru hendle no purola. Mukiru romeli heo ya yotana yoswa wa distrito anyu. Masi nruye mparaka ni mungu.
1: Ele parake mosa ora deligwa. Ni ikatilo so tena torara mkuru pale. Mukiru romele miyo. Ni mulipele pahe mpaka njewi heolia.
2: Opiwe ni muretele. Yole olelo. Muhusiwe hopi.

0: ase mokiri o henle noporola mokiri romeleng he oya yo thana yo swa district wany masinruye mparakane mong
1: ele parake mosa ora deliwa ne ikerelo so thele ora ra mkhulu pale mokiri romele miyo ne molepele ba hempa khonje u haolia
2: o piwe ne moretele yo nye o lelo muhusi wa hopa yo uma ndiphukane kole
0: ya hopa yo uma El Arthur Dios iba. En cupo shire yo ya pipi akape ya muteteni. Mio grene mwana, tani apenye.
3: Pipi. Mo khano pia no kati bakhane.
4: Mwe ni mohano. Ini rorombela wira atyo hasire la yoja.
0: Mwamutiana. Mtoto pelwaka. Ola muhusi wote pasha orera. Mio tonkwa ko ya wiha. Ki wale wira tinyuwa muhano mwape hopa yo uma.
4: Ayo muhano. Iyo jasaka sote ne kinape animrelelo so kisive la wihana. Iyo jasaka so siva siva. Mirelelo saikumi ni soko ya upanya. Ntoko hopa yo uma. Nakala ikiti. So wape iwa ni mpento. Tivo tisote pa osiva.
0: Kinona wira ayo. Mukulu pale. Kino na wira pipula, okale tuwe mosa yulu pale. Inashuti hawe ya pelo ni mirele lososiva, ntoko iya. Ashilopwa nahu, ashitia nahu, na anama nahu, ya mpachera oya iyoja saye kumi.
3: Murugu wote porera mkulu pale. Waro kala wira musi ya mwala njasi isa isumana sotene, ya ro kala ikuru, ote ilio mrima ne kumi.
5: Mukore hopa yo uma nakala ikiti, ipiriri kwa samu yaku farangu ni macho wakute sumana ni mukalimu peiliwa kamurima. Osiva vanchene, okala vanchene, ni mpento wa wata.
6: Maisabo, mashvida,
7: itento mu.
6: Mashvida, maisabo, mashvida.
8: Ukika vovó está a cozinhar hoje?
6: Maisabo, mashvida, maisabo,
7: mashvida,
6: maisabo,
7: mashvida,
6: itento mu.
0: Se mukiru henle noporola mukiru romeli heo ya yotana yoswa district wany masinruye mparakane mong
1: ele parake mosa ora deliwa ni ikerelo so thele ora ra mkhulu pale mukiru romele miyo ni molepele ba hempa khonje u haolia
2: o piwe ni moretele yo nye o lelo muhusi wa hopa yo uma ndiphukane kole
0: ya hopa yo uma El Arthur Dios iba. En cupo shire yo ya pipi akape ya muteteni. Mio grene mwana, tani apenye.
3: Pipi. Mo khano pia no kati bakhane.
4: Mwe ni mohano. Ini rorombela wira atyo hasire la yoja.
0: Mwamutiana. Mtoto pelwaka. Ola muhusi wote pasha orera. Mio tonkwa ko ya wi. Ki wale wira tinyuwa muhano mwape hopa yo uma.
4: Ayo muhano. Iyo jasaka sote ne kinape animrelelo so kisive la wihana. Iyo jasaka so siva siva. Mirelelo saikumi ni soko ya upanya. Ntoko hopa yo uma. Nakala ikiti. So wape iwa ni mpento. Tivo tisote pa osiva.
0: Kinona wira ayo. Mukulu pale. Kino na wira pipula, okale tuwe mosa yulu pale. Inashuti hawe ya pelo ni mirele lososiva, ntoko iya. Ashilopwa nahu, ashitia nahu, na anama nahu, ya mpachera oya iyoja saye kumi.
3: Murugu wote porera mkulu pale. Waro kala wira musi ya mwala njasi isa isumana sotene, ya ro kala ikuru, ote ilio mrima ne kumi.
5: Mukore hopa yo uma nakala ikiti, ipiriri kwa samu yaku farangu ni macho wakute sumana ni mukalimu peiliwa kamurima. Osiva vanchene, okala vanchene, ni mpento wa wata.
6: Maisabo, mashvida,
7: itento mu.
6: Mashvida, maisabo,
7: mashvida.
9: Dodoma, mwiwata no mosa wukumelebo wa Tanzania. Umbrume liwa, mirena sa Afrika Austral. Negeri wa Afrika, wopireka miaka miloko mili ni tanu. Egulisha wa Dodoma, eni nuwa mpaki sentimetru miloko mili ni taru. ne sen ne kala sopa kiwa ni Peru ne sekena kone mola iniriwa medicinal ela tiwi ini kaliheria ekumi ya mwele nene pakato ibaze solili ikani ni suru pale ntoko mutoka ni pavela we nene wadela ni kuwa sohone lea saplash tikwene ni iforu sapeve te mungwe hatoto mogo akala wera onirwano etonyero enihime wera veke kai ikulusha watoto doma Murupa mkure la niwa ya, noo oniru heto nyeriro, enihime oka Eke kai, KFL, yole mbwa, makodo roto doma Nyumara na matuma, maavikele alipo antumiha e waraka Vale mpalea avamere lalo sotene, miwena wala antumihawe Wawi, mpaji ihisapo so kuwala Mumpavale urupa sana, mumatele ekunusha to doma Tiore ra, tiore romelea Nepanya na ya mudate ori ika Afrika mpanta wa Naili, onakala portu Wohi ya poro mpaki huwa ya, akala maporo sintumi huwa ya, elapo yotene. Bapala kwa osuwa resikina, sato doma mwate arami ni 87-187-0001. Wala muhinama e-maili, @kpl-mbk.com. Munipanya wawakuvea.

Obrigado, Muluku. Mahawo kikushamu kitatatata. Mukipweha opuro lavawira. Kitwele kenato, kihakala lekenato. Wata atuanchene animutukula ni anamui wa erieme. Atuya wanchene aniunguriana kahiwa na mwanya kwaka. Atuantiti miho. Nimiyo kinaru lele shapeo. Pablo Maliko mshiri kaka. Nana anovao nkelo pacharako lavula mustudio mua lavula kantava na ikunye Portugese. Nimiyo rajaba sani kinituna wera kamrima mrima mrima mrima kaya kamtala wawani. Masinyaka akali heri wa central teknika ni Graciano Rosario. Oranteli wa ni Abdullahi da Palma. Mavinyeru waka vakiroko wani mumvira waka kina mumve kamluku yowo. Wera sinchene sinawa la melani mawanyi nyu maumusi mmanyu hatani mamita kumanyu. Akuve kupukavo wera mnakala mmuretelini. Ohala muni hala aji mhaleke mpentana kamutidimiha na kamulevela na kamukupala na kamunawandela na vatu. Kahiyano mawaniru pahi. Akalema puro muni tuwela anyu na ambara anyu mteko tema lelo ya mureteli. Ah, yo kalenkala mirima na yukumakuni inuwa na uvala nasa.